gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan ogbo eyin te gbagbo ko su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o di day ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe a dupe lowo baba mi baba re fun gbogbo to se ninu ose yi oni to ni saturday enikan ni o se se ko je pe royin ayo n woli omo gbe bayen yes ko si nkan ti mo fe gbe ju royin ayo lo ni gbogbo ojo saturday weekend is a weekend of wonder gbogbo bi te ba we mo bo e ja kan lo joko ni bi pepe ka ma so fun baba mi baba re pe o ku ise engineer pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite when my bank temi dire market gba giti tun ni Ibadan emi mo so pe adupe ti wa engineer ba npe pastor mrs temi tayo loni ojo saturday ki won mo gbon soke ka fi mo dupe mommy wawa mo mi so tun wa mo mi so si oba ti oje ki ile ogbe wa to mo re mi osu ni odaju osu ni opioju a pe osu ni overtaken by prayer

0: mo gbe eyin omo Olorun eni to se mi lore o ni mo ndupe fun ko si eni ta tun le dupe fun to koja Jesu yi ada ope ada ogo pada aso ipo se ogo ni fun o Jesu ninu awon adua ti Olorun ki ko laye ni adua ope wa isele bi ope mi mo bo ba le se ami bo se joko yen loruko Jesu yo kuku de ba o isele ti o fi aye gba eri isele ti o fi aye gba ope ninu aye mi ati e yo sele seyin sa in Jesus name mi mo boye le dide mami e kan roju mi mo bo le dide sa oni ni awe wa di number 3 ojo keta ninu awe ojo keta awe wa pe meta laaro yi a si gba ma koko bo sori Facebook bi 6:30 ma wa sori Facebook igba ti o ba fi di ago meji la ma tun pada wa ni agbare ni to ni aye atun ni bo le wa te tin gbun mi omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi e gbe owo yen soke e wa momo so a fe ki hallelujah ni a fe ki hallelujah o didi hallelujah mesan ati ogo merin o je 13 be ba add the 3 + 10 a je 13 lati wonu osu inu osu ke wa la wa yi momo to ba gbagbo pe wa ri yanu lo se to ba gbagbo pe won fowo kan wa ba mi ki hallelujah and make sure po socket yin o gbosa mo go be nlo iyo yin mo ti so nipa iyo mo tun le tun mu ma tun tun so bo se wa yen gbogbo osu ile fi lu somebody shout hallelujah mesoya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayan fe se ri ni sunday ola ko to di pe ma ni e lo joko mo fe gbadua fun awon die mo fe la gbugbe nu le lati so fun yin pe ma mo mo anoint wa ni o ati first service o ati second service o every first sunday of the month is anointing service any can be bawo whereby we are going to anoint you awa se nkan kan to yato kinkini mo so nkan kan fun eyin te ni yonle mo so bi te fi si ati awon bi te fi si ati awon bi te fi si to ba tun do la ma tun tun repeat mo so ni ojo wednesday mo so ni ojo tuesday lagbara olohun mo so ni ilu eko ma tun tun so ni agbara eni to laye atohun mami ajo gba we loni ni enikan ni ki la fe fi break loni gbogbo eyan patapata e wa agbon agbon coconut pelu eyin meji meji iyen di 12 to 2 lagbara olohun mami try se ri lo sui agbadua si gba we bibeli lawon kan yi o ni lo lai si awe ati adua it is prayer and fasting oni ma mu testimony jade to ba gbo ta nso e tike tike komo si nkan meji to fa amomo gbawe be la si ngbadua e dide gbogbo eyan omo Olorun ja se nkan kan laaro yi e kigbe eni baba gbogbo ko se se ninu aye mi ba mi so di si se se gbogbo ko se se gbogbo ku di aye mi Olorun fowo kan je ki iya to de ba mi in the name of Jesus mami en nawo siwaju e wa fi owo yen gba ara yin bayi eyin o fa tako ninu omi ateje mi losu kewa gbogbo ofa ire nbo sa o idunun nbo o mama ti nbo mi ire nbo o olohun ba nbo mura o eyin o fa tako e gbo oluwa bayi ni oluwa wi jade lara mi fi aye mi nle fi ise mi nle fi aye awon omo mi nle in the name of Jesus Christ babari ofa ko fa ti won pe ni ofa tako ina gbadanu ninu aye awon omo lomo in the name of Jesus Christ e gbadu eleketa Jeremiah 33:3 len down oni ke pe mi emi o si gbo emi o si fun la ti alagbara ma fi han o bo ba le kigbe o di dandan ki yi pada o wa o ti je pe laaro kutukutu oni ma pada bo sori Facebook ati wa ninu ipade agbara se ri gbogbo time 1 to 7 isera ni awe ni ipese nti o sele to mo tun so testimony si ninu osu eleke wa ni baba dide soro mi olorun yara lati ran mi lowo dide soro mi wa yara lati ran mi lowo olorun dide soro mi yara lati ran awon omo mi lowo loruko jesu oyoyoye so dadua be in the name of Jesus olorun dide soro mi yara yara loruko jesu lati ran mi lowo in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ngbo mi laaro yi mo fi majemu ipe so tele owo itusile owo agbara olohun ko kan aye yin iyipada to ni to lorimi to lami laka oni ko sele ninu aye re in the name of Jesus Christ e wa gbadura number 4 yi e ka ise merin si waju wa nawo soke baba je ki osu eleke wa yi o pe mi je ki osu yi o pe mi osu yi wa pe mi ju gbogbo osu ti mo ti nlo lo osu yi olohun ji o pe mi osu eleke wa gboro oluwa wa pe epafra dako ti e na wa pe epafras wa pe mi loruko jesu in the name of Jesus gbogbo eni tin fenu so tele tin gbadua loruko baba to ma ti temi mimo osu eleyi a pe o in Jesus name egbe ese kan si waju wa nawo yen soke wa ni baba gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e ri mi gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e wa mi wa gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e pade mi loju ona emi ati yin ojo foju koju e ru mi to nbe lowo yin e jule fun mi in Jesus name gbogbo eyin omo olohun bo se fenu wi mo fi ase ati majemu olohun so tele se aye re pe alaanu atolore re tin be ninu osu kewa ki won bere si wa loruko jesu alaanu re o wa ninu osu elekewa e kigbe mo ti wo osu kewa olore mi a wa in Jesus name thank you father for in Jesus name we have prayed ago mefa bo ni ma bo sori Facebook ago mefa bo ni ma bo sori TikTok ago mefa bo yin na ni ma bo sori YouTube gbogbo bi te ba tin lanfani ati gbo mi eyin ayanfe e je nsi de bayi e ba npe baba yi ki won wa ba wa ki won kokko gba mic
1: Hello, baba mi e karo oruko mi ni Oyiride Adeleke oyin olorun logo fun iyanu to sele ninu aye mi ogbe olorun ga fun eko to ye koro eto yi aye niyan pada ni meto yin oluwa yo ma so agbara yin di otun oluwa yo ma te yin si waju mo ni eri to po repete akoko eni ka lo ra ile odupe lodo olorun pe olorun pese ile to po repete fun idile mi on keji oni pe awon mi meji won keko jade awon mejeji si rise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko e ta rin lati odo yin olorun yo ma tẹ si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun a o jo jogun ijoba olorun ni loruko jesu oluwa wa o dabo na bye bye

0: mo gbeyin omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fi mi na ko to di December Olorun ra ka fi mi na ko ile fi mi na se ya olenu number 1428 akomo na adua niye oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere le ki se se ko bere le ki se se Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi Olorun lo mo mo position ile won wa Olorun lo ti bo se tu oro ile yen e to wa daju be ni pe ki se yin gan lesan we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o sanwo le fun o meta la niyin bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pomo lola e ja gbon ti mama ina fe so
1: e ka ro baba mi e ka ro baba mi mi no le ri o mi lo mo jo yin lori afefe lati lukurudu sala loruko mi o baba mi mi no le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun pe yi ti mo join oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program ni ni mo join pe yi o lebo mi kan lo lo ko de leti gbo lo mu mi mo pe yi o lo se lo lo kle o lo kle lo ju mi o ni mo gbo ati gbaye ma ni ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yen tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofe tele pe yin ko nigba to wa di 2026 baba mi o tan to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma ni
0: nice mama ni bi mo se padi olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se nibi to tin bo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke wai je padi olore ayomo mi je padi alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon tolorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun o pe o so lore ayan mo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gba we ni ara won kan ta so ni ago mejila ara won kan ta so ni ago mefa bo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok like pe tin ba ti jade nu studio ri YouTube mo lo e wa mo to daju if there is a man that can pray there is a God in heaven that can answer prayer so adua teyin o ba gba oni ki gba momo yen tele program bomba to bomba and ejen so eyin wo le ti son re majemu yin gbogbo eyin te ti son re majemu oni lo pe ojo keta a si tun wa lenu e e kan ni a mo son re majemu losu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won o fi ebo ba mi da majemu eyin te ba fe son re majemu ti e mura o lo mu fonu ele kin lo lo ore se fun yayi